Sunday Rekha Washin. Fa oyin ni bi se srasra ho. Awade na opa ni monya. Fa oyin ni bi sra woni. Oju je sika sika nyira wusem. Fa oyin ni bi sra wusem. And anoint your feet. The Bible said God will guide the steps of righteousness.

we are Friday mu a ade ni ado fo yen kan bom ni na papa na se wate na wa yi bi cause eni am asi sie no a eni am stress a hodo week yi mu pa eni page na kwan chen peka we nya bi ya na ya re ho se amount 4 point juma pa time mo be spend dey and some we do fie ape baby ada na de eche omo asan kom nwuma so eyen sempi eti se nyame timi de atwa na yo bo ra weekend mu sei na eya se da o